0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Madam Chair, good morning. Sa lahat ng ating mga nakaabang na po sa ating mga pag-uusap ang isyong pambayan, for the record lang po, no, babasahin ni Chacha dito yung dalawa pong statement nitong separately ni Mark Villar at Camille Villar, pareho itong senador ng bayan, doon po sa sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na umano ay meron daw pong mga dapat na alamin sa umano'y pagkakasangkot ng mga Villar sa delay ng proyekto na LRT1 Extension Project. Ito po ang kanilang pahayag na statement dito. Babasahin po ni Baby Girl Manileña, Proud Manileña, ngayong araw na ito ng Friday.
3: Unahin po natin itong statement ni Mr. Mark Villar. Sabi niya, I vehemently deny allegations that I delayed or blocked the implementation of the LRT1 Extension Project. I have never used my position for personal gain. My track record speaks for itself. I welcome any legitimate investigation on the matter. Samantala, ito naman po ang pahayag ni Senadora Camille Villar. I deny any allegation that I intervened, influenced, or obstructed the alignment or implementation of the LRT1 Extension Project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT1 Extension Project, either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant.
2: Simply said, mga kapatid, binabanggit po ng dalawang magkapatid nga na senador na pareho pong Villar ang apelyido. Ayaw nga kasi magkapatid sila, sorry. Ang binabanggit nila na hindi sila dahilan para humadelay o maimpluensyahan yung pagpapatupad po ng LRT1 Extension Project. At sila po ay bukas sa impartial investigation. Okay, for the record din po, ang aming pong programa ay bukas kay Mark Villar, Camille Villar, former Senate President Manny Villar, o kay former Congresswoman Cynthia Villar sa isyong ito. Kasi hindi ho namin matatapos ito this morning at Monday po, babalikan po at babalikan natin ito. Ngayon po muna, gusto ho namin simulan pong ating diskusyon sa pamamagitan po ng panayam kay Congressman Mark Anthony G. Santos. Alam po naman natin, si Ginoong Santos po ang tumalo kay Cynthia Villar. Yung distrito po ni Cynthia Villar ay distrito ngayon nitong si Ginoong Mark Anthony Santos. Klaro po ito, kalaban niya sa politika ang mga Villar. So dito po mga kapatid, kaya kami tumatawag sa kanya ngayon kasi meron siyang inihain na resolusyon sa Kamara de Representante a year ago at humihingi po ng investigasyon dito po sa delay ng completion ng LRT Line 1 Extension Project. Kaya kami tumawag para kumustahin po itong resolusyon na ito. Umusad ho ba ito? At ilang pang karagdagan ng informasyon? Uulitin ko ha. O, klaro po ito. O, itong isyong ito na ito po mga kapatid ay dapat natin pag-usapan sa kapakanan po ng lahat ng mga dapat makinabang sa proyektong ito. Regardless kung nasaan kang kampo ng politika. Nasa linya ngayon si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Good morning po, Congressman.
4: Good morning, Kong Ted. At likewise kay DJ Chacha. Congratulations, DJ Chacha.
2: Aba, binabati ka naman.
5: Naku,
2: talaga.
5: Salamat naman oo, po. Oo, Rep. Mark.
2: Oo, na ikay isang dakila at natatanging Manileña. Okay, Congressman, ang inyong pong resolusyon ay inyong inihain exactly one year ago. No? Ito po ay June. Isang taon na, July 2, 2025. Nasaan na po ang inyong resolusyon ngayon? Ano nangyari?
4: Content, na-refer na yan sa Transportation Committee. And alam mo naman sa Kongreso, maraming tinatalakay ng mga issues doon, lalong-lalo na inabutan tayo noong July dun sa budget hearing. And then nakikipag-ugnayan naman tayo, tuloy-tuloy nating pinututukan ito. And then, of course, mas marami pang mga issues like yung mga bill sa LEDAP na talaga namang pinatrabaho din ng Kongreso. So in fairness to the Transportation Committee Chairman, talaga namang halos pag-session talaga ako ay nagpa-follow up So, kung Ted, tahimik lang tayo nagtatrabaho at mamaya siguro may kukwento ko pa ang mga ibang development dito.
2: Opo. Kaya ho kaming nagtatanong kung ano na nangyari dito kasi considering po na napakarami pong trabaho ng Kongreso at mga dapat yung pagtuunan po ng pansin. But this project involves 64.915 billion project kung saan po hindi lang ito pribadong sektor ang gagasta ho dito. Actually, hybrid ito. Meron po ditong gastusin ang Philippine government at habang tumatagal ang proyekto, palaki ng palaki ang gastos ng Pilipinas, no, ng ating mga taxpayers po sa proyektong ito. Kaya again, can you tell us straight, ano po ang sabi sa inyo? Bakit po isang taon na wala pa kayong ginagawang hearing dito? Meron ho bang impluwensya ang sino man?
4: Hindi ko masabi yan, Congted. Kahit in fairness din, siyempre, kahit naging kalaban tayo ng ni Senator Villar, wala naman tayong proof dyan. Pero ako natutuwa kasi during last week, lumabas tong issue na to dun sa radio program ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito, biglang lumabas nga sa media kasi tayo naman, tahimik lang nagtatrabaho. Pero ang unang-una kasi natin ginawa dyan is yung advocacy natin. Ever since naman, konsehal pa tayo. Talaga ang problema kasi ng Las Piñas ay yung traffic.
2: Opo.
4: Oo. Sige. Kaya kung magkakaroon tayo ng mass transportation,
2: opo,
4: talagang malaki tulong ito.
2: Opo. Opo. Sige po, kaya ako nagtanong kung meron bang impluensya dito, kaya hindi po ito nasisimula ng investigasyon, para lang po straightforward rin, ano ho? At kung sabi nga rin nyo, wala kayong ebidensya, at kayo po'y umaasa sa sinseridad ng mga namumuno sa komite na dapat nga ay magsimula na po ng investigasyon sa proyektong ito. Congressman, mukhang hindi na issue yung flyover na gusto niyong ipatibag. Ang flyover na ito na ang flyover na ito na ipinatayo po dito sa linya ng LRT1 extension, nakakuha ho kami ng kopya ng kontrata nito, but more or less po 300 milyon mahigit po ito, di po ba?
4: Yes, Congted. Itong kontrata na to was signed last September 2020 wherein itinayo ito doon sa C5 extension. Ang issue talaga dito, kaya during that time, nagtaka rin ako personally kasi nag-extra yata yung term ko bilang konsehal during that time. Kasi ang original alignment ang pinag-uusapan dito. Nagtataka ako, bakit yung alignment kasi ng LRT1 extension, supposed to be, wala na tayong babayaran tong TED. Kasi nasa gitna ng C5 road yan. Oo. At ang C5 road, yung gitna nun, doon dapat ilalagay yung alignment ng train.
2: Opa.
4: And then suddenly, and in fact, during this time, September 2020, alam naman natin na si ang Secretary ng Department of Public Works and Highway ay si Senator Mark Villar.
2: Opo.
4: Kaya nga medyo during that time, sabi ko, bakit naman nangyari ito?
2: Opo.
4: Eh, malaki ang gagastusin ng gobyerno dito kasi yung realignment, yung paggawa ng flyover. So, makikita mo talagang may issue na ito ng kung bakit questionable na ang ginawa nila dito.
2: Okay, sige po. No, ang magandang halimbawa, mga kapatid, LRT1, original po. Saan dumaan yan? Sa Rizal Avenue, di po ba? Kung nasaan yung main road. Kasi nga, wala ka na masyadong right-of-way issue. MRT3, ganyan din po yan. At kung maaari, doon ka na dumaan sa public domain, no? Yung wala nang babayaran pa right-of-way. Yun po ang prinsipyo dito eh. So ngayon, dahil po mga kapatid sa tinayuan po ng flyover, yung dadaanan po ng alignment ng LRT1 extension, so nahinto ito. Ito ang naging balakid. Ngayon, may question po dito sa timing nito eh. So, balikan lang po natin, if you recall, si Noynoy Aquino, sumalangit na wang kanyang kaluluwa, yung dating Pangulo, nagsabi siya, yung soundbite nito, klarong-klaro, magpapasagasa kami sa tren kapag hindi natuloy ang LRT1 extension. Do you recall, Congressman?
4: Yes, definitely.
2: Yes.
4: Yan ang sinabi ni President Pinoy.
2: Kasama dyan si Abaya na dating DOTC secretary. Right?
4: Yes.
2: Kasi panahon niya po, yung NEDA, lahat ng approval dito, inayos na. Kasi nga po, ito po ay maiksi lang ito, 11 kilometers lang po ito, di ba, Congressman?
4: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
2: Okay. Sige. So anyway, so ngayon po, nandito yan na yung flyover. Ang tanong ni Congressman, bakit naman tinayo yan? Hindi ba alam ng DPWH na linya ito ng LRT1 na unaho yung plano at pag-fix na po at approve na po ng NEDA, lahat na ng kinakailangan study, funding, etc., approve na ng gobyerno. Alam nga namang hindi alam ng DPWH yung proyektong ito at tatayuan mo yung dadaanan niya ng RILES, di po ba?
4: Opo. Ang pinakamasakit po dito, oo, nagtataka kami kasi yung original alignment, nandun na yon. Tapos naka-expropriate na tayo na ang LRTA ng lupa para dun sa Las Piñas Station.
2: Mm-hmm.
4: So ngayon, nung nilagyan siya ng flyover, oo, nasira na yung alignment and then yung lupa na binili ng LRTA, mawawala ng saysay or gamit, pongped.
2: Mm-hmm.
4: At yan, talagang sobrang laki na ng magiging gastos. People's money, kongped. Kaya dapat talagang pagtuunan ng pansin ito. Kaya siguro si Ombudsman, bilang dating gobernador ng Cavite, ha? Ang affected dito mga 800,000 riders.
2: Opo.
4: Mostly from the province of Cavite.
2: Opo.
4: Kaya ito tingin ko pinapaimbestigahan niya na ito. At dapat may pananagutan yung mga taong gumawa nito.
2: Opo, pero Congressman, okay, gusto ko munang isang tabi na itong paggiba ng flyover na ito. Yung question po, dito po kung bakit ba naman dyan itinayo yan, ano? Na dadaanan po ng alignment ng LRT1 extension project. Kasi ang balita ko, mukhang hindi na pinag-uusapan ng paggiba dyan, tanggap na po ng gobyerno at bumigay na sila. Ngayon, ang pinag-uusapan ay despite po na mukhang pumayag na ang private concessioner nito, pati LRTA at DOTR, yung pong paglilip, ang pinag-uusapan na lang, saan ilalagay yung Las Piñas Station? Yun po ang balita ko, ang ngayon pinag-uusapan na lang. Sa inyo ho bang impormasyon na natanggap o anuman pong mga dokumento anuman, saan ngayon ililipat yung Las Piñas Station na kaninyo meron na pong nabayaran na mga lupa doon sa kanyang dapat pagtayuan, saan siya ngayon ililipat?
4: Yes, content. Gusto ko lang linawin, ano? Kasi naging issue ito nung kampanya. At parang idiomatic expression lang na dapat ipag-iba. Oo. Kasi nga, sa totoo lang, pag, kahit ipag-iba mo yung flyover, eh mas mura pa rin ang gagastusin kasi doon sa alignment and the design ng station. Pero ang totoo, I think the group of the companies of the Villar family made a representation. Oo, nagkaroon ng mga pag-uusap na nag-propose sila na kung saan ilagay yung istasyon. Kasi nung 2022, dahil nga ginawa na yung flyover, meron ng design na station na dapat gawin na para tuloy-tuloy na. Pero tumulat sila sa DOTR at sa LRTA na baguhin yung istasyon. At yung istasyon na pinapropose nila ay doon sa lupa nila. Oo, ilalagay yung istasyon. Yun ang istorya nito. Kaya naman ngayon, alam mo, nagpapasalamat din ako kay Presidente. Kasi sumulat ako sa kanya at humingi ng guidance. At nakakatuwa, inutusan niya ang LRTA at DOTR na makipag-ugnayan sa akin. Kaya nga, meron tayong pakikipag-ugnayan sa LRTA ngayon. Mm-hmm. At tuloy-tuloy yan. At sinulatan na nila ang mga kumpanya, yung ng properties ng mga Villar.
2: Mm-hmm.
4: Oo, at hinihintay na lang nila ang sagot nito kasi maantala na naman eh. Nag-prepare original proposed 2022. Oo, inaprubahan ng board conditionally.
2: Mm-hmm.
4: And now tinatanong sila. Ang problema kasi dito, Kongfed, sa history ng mga LRT stations, wala tayong binabayaran.
2: Mm-hmm.
4: Oo, kailangan sundin natin yung president noon. Eh, ang problema ngayon, parang I have an information na parang gusto pa nilang pabayaran yung istasyon ng gobyerno kung saan makikinabang sila at pwede pa silang maglagay ng negosyo. Alam naman natin, yung mga malls na ginawa na station or yung mga naming rights to station or combination ng access and interconnection rights.
2: Opo.
4: So wala talagang binabayaran ang gobyerno dito.
2: Sige po. So Congressman, to answer my question, specifically po kaninyo, sa inyo pong alam na informasyon, kasi nga from the original Las Piñas Station po, sa original na plano, ngayon po, ililipat na ito doon sa ikinukusa umano na properties. Kumbaga, gusto raw po mag-donate ng mga bilyar ng kanilang property. No? Kaya ho, lalabas na sila pa ang dapat pasalamatan ng gobyerno kasi magbibigay nga kami ng lupa para dito itayo yung Las Piñas Station. Saan po ito specific ulit?
4: Dito sa C5. Oo, dito before dito sa Diego Serra Avenue. At ang totoo niyan, kaya kinonsider ng LRTA yung proposal nila. Kasi conditional nga, kung pwede, provided at no cost to the government.
2: Yes, sir. Yes, sir.
4: In fact, naging campaign promise pa yan ni Senator Cynthia Villar na kinausap niya daw si Presidente at hindi daw totoo yung sinasabi ko na wala daw gagastusin ng gobyerno dito.
2: Okay.
4: Dahil parang i-donate nila yung lupa na ito.
2: Yung nga po. No? Kaya, don't worry po, Congressman, mamaya, babasahin ko yung mga patunay sa pinag-uusapan natin na ito, no? The proof na dito po involved ang mga kumpanya ng mga bilyar sa usapin na ito. Mamaya po yan, meron kami prueba dyan. So kaya ko po lamang po inuulit yung katanungan kasi nga sa isang simpleng kaisipan, matagal na pong nauna yung plano ng LRT1 extension, hindi ba? Alam na po ng lahat 'yon. And na timing ba lang na nung naging secretary si Mark Villar ng DPWH, tinayuan niya yung alignment ng tren. Nang sa ganon, na timing din na obligado po either gibain yung flyover o ilipat po yung istasyon ng tren. I mean, yun, ito na 'yun di ba? I mean, wala. Sabi ko nga, bukas ang aming programa sa mga bilyar na ito para magpaliwanag. Timing lang ho ba yun? Nataon lang, etc. Pero ngayon nga po, ngayon, ang sistema, yung Las Piñas Station na original, ililipat na po sa lupa ng mga bilyar, di po ba? Yun po ang klaro.
4: Yes, sir.
2: Okay.
4: At nakakaparta ka, Kong Ted, kasi bakit ka gagawa ng flyover na hindi mo kinukonsulta ang isang ahensya pa ng gobyerno? Kasi flagship project ito.
2: Opo. Yes, sir. Opo.
4: Hindi naman barya ito.
2: Okay.
4: Kaya na sinabi mo, ilang bilyon na yan. Ang problema nga, nalulugi na yung concessionaire dyan kasi hindi matuloy-tuloy ang proyekto.
2: Opo. Oo. Anyway.
4: So, ang question, malaking conflict of interest. Kung ako ang tatanungin mo, Kong Tedo, conflict of interest ito. Bakit ka gumawa ng flyover na alam mong maapektuhan ang malaking flagship project ng gobyerno?
2: Opo. Gusto ko lang po ilatag ito ngayon, Congressman, sa bigyan ho natin ng benefit of the doubt si Senator Mark Villar. Benefit of the doubt. Hindi niya alam.
4: Kong Ted, hindi ko siya bibigyan. Hindi ko siya bibigyan ng benefit of the doubt dito.
2: Ako po, ha. Bibigyan ko siya.
4: Sorry.
2: Bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Bibigyan ko siya. Kayo po, hindi. Okay. Kaya po, sa pagbibigay natin ng benefit of the doubt kay Ginoong Mark Villar, ngayon, dito po sa nangyayari na sila na po ang nagkusa na ilipat ito sa kanila pong ari-arian, sila pa rin ang cause of delay ng proyekto. That's the point ngayon na gusto kong mas malalim pa hong pag-usapan. Sila pa rin po ang cause of delay dito eh. As a matter of fact, naninikluhod sa kanila gobyerno. Ano ba kayo? Kayo lumapit sa amin dito eh. Kayo nga, at pagkatapos gumasta pa dito yung LRMC para magkaroon ng panibagong study, alignment etc., engineering study. Tapos ngayon, kayo naman ang ayaw tumugon doon sa inyong ipinapangako, di po ba?
4: Yes, sir. Opo, kasi yung 2022 proposed approved station, 70% noon ay sa ibang property owners. At 30% lang ang mapupunta sa kanila. So itong 2025 proposal nila, 100%, almost I think 90%. Kasi kaya din ako hindi pumayag dito at nagreklamo ako dito. Kasi yung Tramo Road, may mga relocated families dyan more than 30. Ang gusto nila, yung na-relocate ng pamilya, i-relocate na naman nila. Inaward na ng NHA yan, which is bawal sa batas. O papalayasin mo 30 pamilya para lang ilagay yung istasyon mo doon, 'di ba? At another cost to the government. Eh ngayon parang ang lumalabas, gusto pa nilang bayaran yung right of way na which is pinangako nila doon sa mga usapan nila,
2: yes,
4: na hindi na babayaran at that, practice 'yan ng ating gobyerno.
2: And that's on record, Mr. Chairman. Anyway, sige po, so Congressman, again ano po, kaya ho kami tumawag po sa inyo just to follow up. Ano na ba nangyayari doon sa inyong resolution? So, kasi po hindi natin po maialis din yung duda ngayon na baka ho walang mag-iimbestiga nito in the Senate. Walang mag-iimbestiga nito in the House. So, ombudsman po, hindi pa ho tayo sure dyan kung itutuloy ito. Kung sakasakali ho ba, saan na ho tayo lalapit dito? Ito ho'y isang issue na talaga ho namang imbued with so much public interest. Dahil mamaya, babanggitin ko po mga case study natin dito kung gaano kahirap mag-commute from Bacoor papunta lang po naman Daluyong. Kahit kung meron na po tayong tren, mas madali na po itong tulong sa ating pong mga kababayan. So ang tanong namin, Congressman, paano na po tayo ngayon na hindi pa ho umaaksyon ng Kamara sa inyong resolusyon?
4: Actually, nag-commit na ang Chairman ng Committee on Transportation. After the SONA, tatalakayin na namin itong issue na to. At kasi sobra-sobra nga talaga. Alam mo naman, Congted, nanggaling ka sa Kongreso. Ang paggamit ng mga session hall dyan, yung mga meeting, conferences, public hearing, talagang pila kayo dyan. Oo, ilan ang committee sa Kongreso. Pero ako umaasa pa rin kasi hindi tayo titigil dito, Congte.
2: Congressman.
4: Hindi natutuloy.
2: Opo. Salamat po sa inyo pong pangako na hindi kayo titigil hanggat kaninyo hindi natutuloy.
4: Opo. Kasi... isa sa campaign promise natin to, Congted. Kasi pag hindi natuloy ito, hindi na maniniwala sa atin ang tao. Diba, Congted? Kaya tahimik lang tayong nagtatrabaho dito, Congted. Ako naniniwala kay Presidente. Kasi kayang tapusin ito sa termino ni Presidente sa 2020. Konti na lang to, Congted. I think mga 1 kilometer na lang to at ang mga poste nakatayo na. Oo.
2: Sige, Congressman, nabanggit po ninyo, alam ko yung sa Kongreso na maraming committee hearings, nag-uunahan sa mga rooms, pero ito po masasabi ko sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung nga pong investigasyon nitong kay VP Sare, laging may available office I mean, alam niyo, Congressman, sa Kongreso, kung gugustuhin nila ninyo, magagawa niyo ng paraan kahit kayo mag-meeting dun sa lobby kung gugustuhin po ninyo. Hindi ho ba? Palagay ko po hindi dito katwiran na wala kayong office space o meeting room. With all due respect, Congressman.
4: But, Congted, alam mo, we have to be optimistic. At saka, dinadaan ko rin sa dasal, Congted.
2: Okay.
4: Para talagang... Matuloy ito.
2: Sige po. Salamat po na marami, Congressman. Kami po yung nakaantabay po, nakatutok sa isyong ito. Nangako po sa amin, ang taga-gobyerno po sa Lunes, may panayam po tayo tungkol dito. Huwag na po tayo mag-takipan pa dahil ngayon po klarong-klaro na itong mga pangyayaring ito. Congressman Mark Anthony Santos, salamat po sa inyong serbisyo. Huwag ko kayong bibitaw.
4: Opo, Congted. At nagpapasalamat din ako sa inyo kasi... wala naman tayong avenues para mailabas itong mga issues na ito. At ako natutuwa at pinag-uusapan ngayon ang issue na to. At kailangan sagutin. Alam mo, yung transparency and accountability, yun ang kailangan. Okay. And panghuli siguro, dapat mahalin naman natin ang bansa natin. Yun lang.
2: Thank you. Thank you. Ako po, mahal ko ang bansa pero para hindi mahal ng mga taga-gobyerno.
5: ako, basta ako proud ako maging Pinoy.
2: Okay. Okay.
5: Pero
2: anyway,
5: hindi nakaka-proud yung
2: alright
5: gobyerno.
2: Eto.
5: I remember, partner, na-i-explain mo na rin ito noon eh.
2: Oo, noon pa.
5: Itong sige issue na ito, na-explain mo ito.
2: I beg for your indulgence, ha. Ano ba pakialam ho ninyo dito? Ito ho kasing isyong ito nga, uulitin ko, nangyayari at nangyayari sa bayan na ito, kaya tayo ganito. Pag hinayaan na naman po natin ito ng ganun-ganun na lang, mauulit pa't mauulit, at ganito ho na naman po ang ending nito. Yung aming kawani dito, isang taga si Yuri, taga Bacoor, Cavite. Bacoor, Cavite siya. Siya po ang isa sa 100,000 pong mga Pilipino na makikinabang po sa serbisyo ng tren na ito. So mga kapatid, uulitin ko ha, nagsimula ito noong pa pong bago ang panahon ni Pangulong Aquino. As a matter of fact, sa isang official hearing po ng Kamara, sinasabi nitong si Yusek TJ Batan na itong proyektong ito, mga kapatid, ha, dalawang beses po na inaprubahan based on the 2014 NEDA Board approval. Tapos na dapat ito 2020. Pero kung babalikan po natin yung unang original na approval noong 2001, tapos na dapat ito by 2010. E ano na ho bang taon ngayon, baby girl?
5: Uy, 2026 na po.
2: 2010 dapat po tapos na ito.
5: Nyari.
2: 2001. Anyway, ang proyektong ito, mga kapatid, hybrid. 64.915 billion po ang halaga nito. Nung una ha, ito po ay poponduhan sa pamamagitan din po ng Overseas Development Assistance o ODA sa halagang 17.80 billion pesos galing po sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang puhunan po dito ng LRMC, itong private concessionaire na napapatakbo ng LRT1 ngayon, baby girl, ay sa halagang 39.57 billion, almost 40 billion. Ang Philippine government may counterpart dito. Ikaw at ako, may ambag tayo dito. And considering po na ito'y ODA, meron din po tayo dong stake, di po ba? More or less po, 7.5 billion ang pera ng bayan dito sa proyektong ito. Ano ba pinag-uusapan natin? Gano'n ba kaigsi ito? Tapos na po yung segment hanggang sukat. Ang tanging pinag-uusapan po na lamang natin dito na segment eh halos 5 kilometro na lang po. Ganun na lang kaigsi ito. Kaya uulitin ko yung aming case study dito, mga kapatid. Kung siya daw po eh papasok ng alas 8 ng umaga sa Mandaluyong, dapat siyang umalis ng alas 5 na madaling araw para masiguro niya na hindi siya po maiipit sa kung anong unpredictable problem. Kapag daw po naulan, nabaha pa dyan sa Nyog, sa Bacoor, Cavite. So gigising siya ng mga anong oras, sabi niya, sir, maliligo, kakain. More or less 3 a.m. kagigising para ka pumasok ng alas 8 ng umaga sa iyong trabaho sa Mandaluyong. Kung may tren ka na, ibang usapan na. Kasi sabi niya, kung meron akong train station sa Nyog, sasakay ako ng tren, bababa ako sa TAF, lilipat ako ng MRT3 from Mandaluyong. Hindi ho ba? May pila, of course, pero mas mabilis. At ilang pong mga Kabiteño makikinabang dito, pati ho yung mga manggagaling po sa ilang pong mga lugar. Pag natapos ang MRT7, eventually po, pwede ka na mag MRT3, connecting. Alam niyo ho yun, sa ibang mga bansa, di ba connecting tayo ng mga linya? Ito po yun eh. Ang pinag-uusapan lang po natin, mga kapatid, rito ay napaka-iksi na lang, baby girl. Yung pong dyan sa magmula po sa Sukat Station hanggang Dine po, sa supposed to be po ay ending nito dyan sa Nyog, mga nasa kulang-kulang po na mga 6 na kilometro. 3.2 kilometers and another 2.4 kilometers, 5 kilometers. Ganun na lang kaiksi ito, hindi pa matuloy-tuloy. So mga kapatid, ang tanong nga dito, una, although meron ho kami isa pang panayam na importante ngayon, so yung sa Monday na to?
5: Ituloy mo. Oo, nakatutok na si Yuri eh. Una.
2: Saan ka naman nakakita? Mm-hmm. Kaya ho sinasabi ko, ito pong DPWH Secretary ha, may board seat yan sa LRTA. Ha? LRTA, ito po yung government entity na siya pong supervisor ng LRT1, LRTA. LRTA, yan po yung Light Rail Transit Authority.
5: Authority.
2: Okay, sila po yung administrador nito.
5: Mm-hmm.
2: Ang kanilang concessionaire, LRMC.
5: Okay.
2: So, for the record, Mr. Chair, nakaupo po sa board ng LRTA ang kalihim ng DPWH. Kaya nga, babalikan ko, kung noon pa po ito pinlano, ilan na pong NEDA approval, funding requirement, concessionaire availability, pera ng gobyerno, meron na pong lahat ng study, all of a sudden, ang ganda naman ng timing na magtatayo ka ng flyover doon mismo sa linya ng rilis ng tren. Isipin mo, is that pure and simple government incompetence? Tanga ba gobyerno?
5: Oo, hindi ba ano to, nakalusod ba ito sa kanila? Hindi nila to nalaman, hindi nila napag-usapan kung may board seat siya?
2: Simple lang bang katangahan lang ito ng mga taong gobyerno? Napat ako magtatayo ng flyover, natatamaan ko ng rilis ng tren. Simple ho ba lang nung panahon ni Mark Villar, tanga siya? Diba? Na hindi niya ito alam? Wala siyang kaalam-alam?
5: Oo nga, kasi tahimik lang siya.
2: Simple lang ho na incompetence. We are asking, Madam Chair. Timing lang ba? Kaya ka nagtayo doon ng flyover na ang halaga po ay halos 300 milyong piso. Ngayon, itinayo na yan. O sige. So ang question dyan, gigibain ba natin yan o hindi? Kaya nga sabi ni Congressman, meron na pong original na Las Piñas Station.
5: Yes.
2: Doon po nakapag-execute na po sila ng mga kaparaanan para makuha ng gobyerno, ma-expropriate ng gobyerno yung pribadong lupain doon. Nabayaran at lahat. Kasi nga, okay na ito eh. And all of a sudden, dahil po sa may flyover, obligado ngayon ng gobyerno na mamili. Gigibain ba namin yung flyover? Magre-realign ba kami dito? Anong sasabihin ng LRMC? Magkano ang gastusin? Gastos yan! Yung realignment na yan. So ngayon, eto ang kumpanya ni Villar. Eto ang preba. Tutuloy ba natin to?
5: Eh, ituloy mo na. Nakatutok na rin naman sila ngayon. Ituloy mo na. Huwag mo na kami binibitin. Pati si Gerard de la Peña nakatutok eh.
2: Ito ang sulat ng DOTR may petsyang March 18, 2026. Ito po ay received nino Cynthia J. Javares, resident, Fine Properties Incorporated, Las Piñas, may address po dito. Also serving as President Golden MV Holdings Incorporated, San Ezequiel CS Extension, Las Piñas. Pwede ba natin malaman sino ho ba ang mga board of directors nito pong MV Golden MV Holdings Incorporated? Okay. The Board of Directors of Villar Land Holdings Corporation, formerly known as Golden MV Holdings Incorporated, is led by Chairman Manuel B. Villar. Tatay po ni Mark at ni Camille. Asawa po ni Ma'am Cynthia. Ano po ang tono ng liham dito, Nino? Ang nakapirma dito ay ito pong si Giovanni Lopez, Secretary this Department, and Hernando Cabrera, Administrador ng LRTA. Okay. Ano nilalaman ng sulat? Okay. Subject dito ha. LRT1 extension, etc. etc. Obligatory response from Fine Properties Incorporated and Golding MV Holdings on the right-of-way usage agreement for the, ito ho yun, yung LRT1 Package 2, Las Piñas Station location. Obligatory. Sumagot na kayo dito. Okay. Sabi po dito, ha? Meron silang follow-up doon sa ongoing discussions daw po ng LRTA, yung grantors. Sila po kasi po yung magbibigay po ng pahintulot para po dito, mga kapatid, sa hinihingi ng Villal Group, the landowners. Regarding the latter's pending review and approval of the draft right-of-way use agreement. Okay. To recall, basahin mo yan, Chacha. To recall, meron sila pinapaalala. Mm-hmm. To recall.
3: To recall, on 23rd April 2024, the landowners proposed a realignment of the Las Piñas station whereby the station would be positioned at Ramo Road. On 18 July 2025, and after a series of technical discussions between the landowners and representatives from the grantors and the Light Rail Manila Corporation, the concessionaires, or LRMC, the LRTA board, conditionally approved the relocation of the Las Piñas station to the intersection of C5 Extension and Tramo Road, the 2025 location. It should be noted that this approval was made conditional upon the execution of a ROWUA with the landowners whereby the covered property owned by the landowners would be provided at no cost to the government.

0: that the substantial works and additional time undertaken to deliberate on and finalize the 2025 location were pursuant to the request and appeal of the landowners to reconsider the previous alignment of the 2022 location.
1: Eh, di ba sabi nila Banoy tsaka ni Cabrera, eh kayo nga ang may gusto nito eh.
0: Oo.
1: Ama, so it must be emphasized further.
0: It must be emphasized that any further changes from the committed 2025 location will entail another round of redesigns, commissioning of feasibility studies, technical assessments, and other works which will in turn result in significant additional cost and delays in the implementation of the project, which may be in the magnitude of 2 or more years. So, madaling salita, magdudulot ng dagdag gastos.
1: Ang sabi po dito, noong 2023, 4 years ang kakailangan to finish ito pong napaka-exing segment. Ha? So, kung 2026, that's 2030.
0: Mm.
1: Ngayon, ito po, no? Ito yung dulo nito. Eh. If no response is received within 30 calendar days,
0: from the receipt of this letter, the grantors shall presume that the landowners are no longer willing to follow through on their intent to contribute property to the project. Consequently, the grantors shall revert the alignment of the station to the 2022 location as noted above, which will result in further delays. Aray ko po.
1: So mga kapatid, ano latest dito?
0: Mm-hmm.
1: Ang naturang liham po ay March 18. Okay, March 18 ang liham. Ngayon po ay June 19. Ang sabi dito, within 30 calendar days. Sumagot ba sila? Ang pinakahuling balita ko po mga kapatid, nagkukumahog daw na sumagot. Pero again, hindi pa po ito na-finalize. Samantakin po ninyo, bakit ka maho-hostage? Bakit maho-hostage ng isang napakalaki at napaka-importanteng programa at proyekto ang gobyerno ng isang pribadong kumpanya?
0: Bakit?
1: Por Diyos, por Santo, kaya nga po itong gobyernong ito. May problema tayo sa gobyerno.
0: Mula noon hanggang ngayon.
1: Bakit pumapayag tayo sa ganito?
0: Mantaki mo yon, tayo na ang naabala. Ang hinahanap ko sana dito sa sulat, kundi magtuloy yung napagkasunduan, may liable ba dito? May sisingilin ba tayo dito? Babayaran ba nila yung binayaran ng gobyerno? Pinagambag-ambagan nating lahat, halimbawa?
1: Sinasabi po nitong si Mark Villar at si Camille Villar na wala kaming kinalaman dyan, wala kaming ginawa to delay or block.
0: Mm-hmm.
1: Wala kayong ginawa, ikaw, Mark, o Camille, wala, nothing on record here. Pero ang kumpanya pag-aari ng inyong pamilya. Maaari ba nating ihiwalay dito ang inyong personality sa kumpanyang pag-aari ng inyong pamilya? As in totally, wala kayong pakialam dito? O nataon lang na kumpanya ninyo ang kadil dito ng gobyerno at dahilan ngayon kung bakit delayed ng husgang proyektong ito? Palagay ko po ito talaga dapat imbestigahan na agad-agad ng ombudsman. Huwag na hong patagalin pa ito. There's something wrong. There's obviously some conflict of interest here. At dito po, talo na naman ng taong bayan. Takin ho ninyo, wala pang 6 na kilometro na haba ng rilis ng tren. Ilan na naman pong dekadang hihintayin bago matapos yan dahil lamang po dito sa kumpanyang ito. Ewan ko na lang po, dito makakasubukan para kay Secretary Lopez, kay Ginoong Cabrera at mismo sa Pangulong Marcos. Ano ba ito? Sabi nga ni Congressman Caedo, tapusin po ito kung sakasakali sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Marcos. Sige nga po. Kasi ang sabi po nung mga eksperto dito ha, sa ilang pong mga pahayagan na mga una pong na-publish na news items, pag ito na-aprobahan as in now, it will take about 3 to 4 years to finish this particular stretch. Dadalawang istasyon na lang, Las Piñas at Ñog. Por Diyos, por Santo. bayan ko, ba't tayo nasa relax sa gantong uri po ng problema? No doubt, ito po'y dahil sa gobyerno at mga taong kayo na magsabi kung anong uri. Think about it.
2: Halika

0: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
1: Gusto nyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
2: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
1: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleservisyo para sa Pilipino.
3: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
4: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
5: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
2: Yeah.
5: Ito masabi ko.
1: Your surname is Ayala.
4: Yes.
1: And you work for Ayala.
4: Yes.
1: Are you related with the Ayalas?
4: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
1: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
6: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
7: Sa ilang lugar dito sa Malumangoy,
6: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
8: Mobile Journal, Amy Achanza po.
9: Arles de los Santos po.
10: Denise Bodisancho po.
11: Ben Peringi po.
12: Las Paredes po.
13: Jeff Rivera po.
14: Julie Baiza po.
15: Kayla Macantat.
16: Mary Monreyes po.
17: Ariela Pascual po.
18: Halilig at

0: Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: Tiyah, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
2: Naku, baby boy! Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
2: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
2: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
3: True F.

0: for Hiking Society.
1: Live on June 23, Tuesday, 6 p.m. Leyte Convention Complex. Hello, Leyte. Sing along. Timeless classics that have touched generations. And enjoy an unforgettable evening of music and entertainment. Tickets: Platinum, 2,500. Gold, 1,700. General admission, 1,000 pesos only. Available at Metro Mall near the supermarket, Chick Zone Salon near Andox Maras, Capitan Chago Restaurant, Piburga Street, Tacloban City, Pergola Restaurant, Pawing Palo, or message the Facebook page. Encore Events Organizing Services, Apo Hiking Society, live June 23, Tuesday, 6 p.m. Leyte Convention Complex. Presented by Encore Events Organizing Services.
2: Grocery na sinasabing bibilhin nga po nila at yung pagbabayad po ng pamimili ng grocery, maging po yung larawan ng PWDID at yung sa enrollment po ng kanyang anak. Kasi nga 6,667 pala yung babayaran ng anak para dun sa enrollment at nabayaran na po nila yung 5,000 piso noong June 9, 2026. So itong 5,500 ang sabi niya sa atin last time, pambili po ng pagkain nila, bigas at pambaon ng kanyang anak na nag-aaral. Narito po, panoorin nyo ang buhay ni Tatay Roger Giriba mula po sa Los Baños in Laguna.
3: Mapagpalang araw po, Sir Ted Pailon at DJ Cha. Ito po ang aking mga anak. Ito po ang aking panganay, ni si Ate Julia, 17 years old, incoming first year college. At ito po ang aking panganay na lalaki, si Jao, 13 years old, consistent honor student. And pati rin po si Ate pala Julia, honor student din po siya. And yung pang... Asa na si Jazz? Ito. Ito yung kamukha ko na mathematician namin. And si Bunso po, si Jam. Siya po ay mahilig sumali sa pageant. Thank you po. And God bless!
4: Asan yung mga pinagili? Ito na.
3: Sorry, dito sa Dali, sa Los Baños, Laguna. Before po kami magkuha ng video, nagpaalam po muna kami dito. So, pinayagan naman po tayo.
4: Grocery siya ngayon. Para doon sa kanyang 5,500.
2: Ito na, nagbabayad na po ng mga napamili. Meron mga, ayun, karamihan, pagkain po ng bata. Mga pambaon, no, yung binili ni tatay.
4: Ito pera binibigay, di ba?
2: Oo, correct.
3: At magpapadiscount ako.
2: May, ayun, magpapadiscount si tatay.
5: Ever po naging
4: sila masabi
5: ni Mike,
4: pwede po nila pwede na
5: kahit po may
4: daddy
5: store na malapit po sa inyo, kahit po wala kayong dalang
4: receipt, no question asked. Sige, ito na ito, no? Pag-forward lang natin ito, punta tayo doon sa...
3: Yan na, pasasalamat niya. Ma'am DJ Cha, Sir Ted Pailon, mga kapatid at mga happy anonymous, maraming salamat po sa inyong pinagkaloob po sa amin. Nakabili po ako ng... 2 tag 25 kilo po na bigas kasi hindi po namin kaya mabuhat yung isang sako kasi po may bakal na po yung braso po, hindi na po nakakabuhat. Maraming salamat po mga sa mga pangbaon ng mga anak ko sa araw-araw, sa tray ng egg, mantika, tinapay, palaman, at may spaghetti sauce, may mga dilata rin po. Maraming salamat po uli at pagpalain po tayo ng Panginoon lahat. God bless us all po.
4: Amen.
2: Ito na yung katunayan ng PWDID ni tatay. At alam mo ha, kahit may kapansanan po si tatay, ang ayos po ng itsura ng mga bata. Ito yung binayaran na tuition fee ng June 9.
4: Colegio de Los Baños.
2: Yan.
4: So ito po yung patunay doon sa binayaran po nila na paunang 5,000 at yung pong sinasabi nga na balansi pa.
2: Yes.
4: Tama?
2: Oo, tama, kasi 6,667 okay. Yung total.
4: Mm-hmm.
2: 16,667.
4: Okay, sige. Ayan. Ngayon, tawagan natin si Tatay Roger Giriba, isang dakilang ama sa gitna ng kapansanan, mga kapatid. Ito nga po siya, gabay ng kanyang mga mababait at magagandang mga anak. Tatay, maganda umaga po.
6: Pagpalang araw po, Sir Ted. Amen. DJ Cha.
4: Amen.
6: Opo, amen po.
4: Amen.
6: Bago po ang lahat, Sir Ted.
4: Mm.
6: Mapag... babatiin ko po ang dakilang ama, ama namin, Happy College Day.
4: Amen.
6: Pasensya na po, ganito po ang boses ko, Sir Ted, kasi po, inatake po ako ngayon ng vertigo, tsaka yung rhinitis ko, nagsasabay po kasi.
4: Meron ka bang kasama dyan sa bahay na baka pwede namin makausap?
6: Opo, yung,
4: sige.
6: Yung dalaga ko po. Ako sige. Lang po, Sir Ted, kasi sabi ng doktor ko po, pag magre-recline lang po ako, at iwasan lang po ang pagtayo pa para hindi ko ma-outfallan.
4: Hindi, kausa, okay ka lang ba?
6: Okay lang po, Sir Ted. Sige, okay. Sanay na po akong ganito.
4: Okay.
6: Basta pag nawala na po yung pawis ko, tapos balik na. Wala na kasi ako maintenance talaga, Sir Ted, ng ano. Kasi priority ko talaga mga bata. Priority.
4: Pero kailangan mo din uminom ng gamot, di ba? Meron ka naman gamot sa vertigo?
6: Pag bumabiyahi lang po, nagbibili kami ng dalawa sa vertigo tapos antihistamine po. Kasi po, pag nag-allergy ako, kasunod niya po lagi, vertigo.
4: Sige, ganito ha. Okay, Roger, ganito. Opo. Kasi meron pa tayong ilang pang mga supposed to be makakausap this morning. Roger, ganito. Okay, magkano yung balance sa tuition ng anak mo?
6: 11,000 po yun, Sir Ted.
4: 11,000 ang balance. Alright.
6: Opo.
4: Ito yung dalaginding mo, di ba? Kamo yung panganay mo?
6: Opo.
4: Okay.
6: May 17 years old ko po.
4: Sige, yung 11,000 na yan, sagot na ni Happy Anonymous, bibigay na, papadala namin sa iyo, ipabayad mo agad sa anak mo, ha? Yung buo, opo. Ha? Okay?
6: Opo. Ay, Manong Sir Ted, kasi holiday po ngayon, pwede po sa Monday na lang po?
4: Ay, oo naman.
6: pwede po ngayon ni Doc?
4: Amen.
6: Ni Doc Pepe?
4: Oo naman. Oo, Monday na.
6: Opo.
4: Sige, maliban doon sa 11,000... Papadalang ka pa namin ng dagdag, okay, na 2,000. Sabihin na natin, isarado natin to sa 13,000, yung 2,000.
6: Maraming salamat po.
4: Ibili mo ng gamot. Bili mo ng gamot mo, okay?
6: Opo. Pero ano sa Ted, para maka-discount po ako kasi paparesetahan ko po. Kahit over the counter po kasi siya, pag wala pong reseta, hindi ako nabibigyan ng 12 plus 20% discount po kasi magpapaano muna ako sa barangay yung doktor pag Monday.
4: Roger.
6: Hindi po kasi ng discount.
4: Roger.
6: Po.
4: Alam namin may tiwala kami sa iyo. Gawin muna ang nararapat dahil may tiwala kami sa iyo at aasahan na lang namin ang report mo sa amin. Sa meantime ngayon, maligayang bati sa iyo. 13,000 piso ipapadala sa iyo galing kay Happy Anonymous.
6: Maraming salamat po. Happy

0: Romel Yabis mula po yan sa...
1: Mamaya na muna yung Yabis girl.
0: Mamaya
1: kasi,
0: na.
1: Di ba ito yung...
0: may additional.
1: Oo. So hinbog na muna kasi meron pa tayong dalawang winner eh.
0: O sige, may ano muna tayo. Mabilis na commercial lamang mga kapatid. Mm-hmm. Dahil nga po kanina nagpabida sa True FM po tayo. So mamaya abangan nyo po kung sino-sino yung napili natin na may chance manalo ng 2,000 piso.
2: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
3: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
4: Ako si Gasa Belgas at ito ang Forensics.
3: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
5: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9.30 ng gabi.
6: Pagbigyan ng mukhang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the Comelec.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bias sa nangyayari.
13: Sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesancho po.
21: Ben Peninki po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Macanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halimbitin!

0: or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: Happy Father's Day!
3: Uy! 9:49, unahin na po natin agad itong unang pabida sa True FM natin dahil dalawang dakilang tatay po ang napili natin ng mga drivers araw-araw gumigising para sa kanilang mga pamilya. Unahin po natin ang video ng ating pabida True FM mula po sa Imus, Cavite, si Junfred de Ocampo. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
4: Morning, DJ Chacha, Inserted Pylon.
3: Nuts naman.
4: Sana po, mapili ako. Ako po ay isang
3: tropa ni Marco.
4: Taxi driver. Sana po, mapili ako kasi yung may bibig ko kong premyo, mabayad ko po sa kuryente.
3: Pambayad ng kuryente?
4: Po, malamang, maputulan na ako. Tanong ba na akong hindi nakakabayad ng kuryente? Sa dahilanan na sobrang tuman ng biyahe ng taxi.
3: Oo nga daw po.
4: Hindi po talaga kumikita ng maayos ngayon.
3: Oo.
4: Tsaga-tsaga na lang talaga.
3: Correct.
4: Ako po ay mayroong tatlong anak.
3: Oo, tatlong anak, si tatay.
4: Isang college.
3: Oo, ma, may college.
4: Isang grade 2, isang kinder.
3: Opo, tapos?
4: Sana po, mapili ako sa inyong programa.
3: Ito na, napili ka na, tatay.
5: Matagal siya, loading.
3: Ayan na, hinarap niya. Kitang-kita nyo. 105.9. At nag-

0: Eto na, kausapin na natin agad si Tatay Junfred de Ocampo. Tatay Pogi Junfred de Ocampo ng Imus Cavite. Good morning, Tatay.
1: Hello po, good morning po.
0: Magandang umaga. Tatay Junfred, sabi mo kanina pambayad ng kuryente. Dininig na agad ni Lord ang iyong panalangin dahil ngayong araw na ito, 2,000 piso sigurado matatanggap mo mamaya.
2: Magkano ba yung bill?
0: Pinapatanong dito ni Manong Ted, magkano daw ba ang iyong bill sa kuryente? Nasabi mo 2 months mo nang hindi nababayaran.
1: Ano po ma'am, 1,000 lang po per month.
0: Oy, so paano yun? Magkano pa yung balance mo?
2: So 3,000.
1: Ano po yun eh, bali 3,000, nabayaran ko na po yung 1,000, kaya 2 months na lang po yung kulang.
0: So 2,000?
1: Opo.
2: Okay.
0: 2,000 piso. Dahil dyan, Kuya Junfred de Ocampo, pababa po ng konti. Ayan, si Kuya Junfred ng Imus. Ngayong araw na to, tatay, dahil sa pakikinig mo sa True FM, ikaw ang bida namin. Happy Father's Day to you. Ipadadala namin ang 2,000 pesos, tatay.
1: Thank you po. Maraming salamat po. Thank you.
2: Junfred. Junfred.
1: Yes po, Sir Ted.
2: Kailan ka pa nagsimula makinig sa amin?
1: Ano po, medyo matagal-tagal na rin po nung nasa kabilang station pa po kayo.
0: Mm.
1: 82.38 FM po.
0: Mm. Anong AM pa? Eh, dito sa True FM, gaano ka nakatagal nakikinig?
1: Basta po, bisa nung lumipat po kayo, kada biyahe po, nakikinig po ako sa inyo.
0: So matagal na. Kamusta naman ang signal namin habang ikaw ay bumabiyahe-biyahe? Hindi ka ba naglilipat ng radyo?
1: Hindi po, hanggang ano po, hanggang kay Sana Lord, tapos pahinga
0: konti,
1: tapos kay Happy
0: Tool
1: po,
0: tapos
1: dire-diretso
0: hanggang Balita. Galing. Yun, ang gusto natin.
2: Junfred, ganito ha. Itong panganay mo ka mo, civil engineering sa college na siya. Lalaki to?
1: Babae po, babae.
2: Hmm. Saan nag-aaral to?
1: Sa ano po, Emilio Aguinaldo College
0: sa
1: po.
0: Sa AYAC.
2: Okay. Hmm. Kailangan ba ng tulong nito sa school?
1: Kung pwede po sana, medyo nahihirapan na rin po ako sa pang-tuition.
2: Nahihirapan ka. Ganito, padala mo kaming preba.
1: Sige po.
2: Okay, sa'yo, para masama loob mo.
0: Nagulat kasi siya kasi ang ine-expect niya 2,000 lang.
2: Hindi nga eh.
0: Oo. Okay. So tatay, padala mo daw kaming pruweba tay. Tapos babalikan ka namin ulit sa Lunes. Ha? Pakita mo lang sa amin yung records ni baby girl.
2: Tuition
0: lahat.
2: Fee, kung magkano. Balikan mo kami. Pwede ba tatay?
1: Sige po, pwede po. Maraming salamat po.
2: May tiwala ka ba sa amin?
1: Meron po.
0: Oh. Oh, kasama ka ba sa GC nila, Marco, kuya?
2: Hindi. Oh, sige. Anyway, Tatay Junfred. Ito, ha. Ito, ano lang ito, ha. Pabida lang ito, pabibo lang ito, ha. Meron ka 2,000. May 2,000 ka, di ba? Okay.
1: Thank you po.
2: Dali. Mamadali ka ba?
1: Hindi naman po.
2: May 2,000. May 2,000 ka. Dadagdagan ko na 1,000 yan. Uy. Kapag nasagot mo, tanong ko.
0: Ba?
2: Ang tanong ko.
0: May pa-trivia.
2: Ano ang award na tinanggap ni Chacha kahapon?
1: Manila's
2: finest? Ano?
0: Narinig mo yung sabi ni tatay. Kaya mo yan, tay.
2: Sige, go.
1: Basta Manila, ano yun?
2: Basta Manila, okay, thank you. 1,000 yan. So meron ka ng 3,000, tatay, ha? Okay.
0: Oh. So 3,000 piso. At least sasagot niya na nasa Manila. Mahirap pag ibang lugar eh. Oh, Manila. Manila's girl? Sabing ganun ni tatay.
2: Natatanging Manilenya, no? Sa larangan ng mass media.
0: Thank you so much. Okay. Congratulations, sige, tatay. 3,000 pesos po ngayong
2: tatay,
0: araw.
2: Salamat, tatay. Thank you. Tatay Junfred de Ocampo ng Imus Cavite.
0: Balikan natin siya. 3,000
2: po yan. 1,000 si Happy Daddy, Happy Kay, at Happy Ma'am. Ngayon,
0: eto pa.
2: Isa pa, ihabol mo na yan bago magalas 10.
0: Dahil nga Father's Day, puntahan naman po natin from 3,000 pesos para kay Tatay Junfred de Ocampo, sabi pa ni tatay tuloy. Ano ba yan? Basta alam niyo Manila. Maraming salamat, tatay. Eto na, balikan naman po natin. O puntahan naman po natin. Si Tatay Junfred po sa Lunes, balikan natin. Si Noel Duyag naman ng Antipolo, 37 anyos, single father. Ang anak niya po ay 8 anyos, kaya kahit gaano kahirap ang mag-driver ng Grab, tuloy-tuloy po siya sa paghahanap buhay for a chance to win 2,000 pesos. Narito, panoorin niyo po ang video ng ating pabida driver sa True FM.
3: Good morning po, DJ Chacha at Certified loan ako po, si Noel, 37 years old. Isang taon na pong mahigit na nakikinig sa inyong programa.
0: Wow.
3: Ako po ay nagbabaka sakali pong mapili po ninyo ang isang single dad na TNBS driver. Maraming salamat po, DJ Chacha at saka Certed Pilon.
0: Wala naman. Yun nga po ang storya nitong si Tatay Noel Duyag ng Antipolo. Tatay Noel, magandang umaga. Tatay Noel? Tatay, hello.
4: Yes, ma'am. Good morning.
0: Good morning.
4: Hello, ma'am. Good morning po.
0: Good morning si Daddy Noel, 37 lang. Kuya Noel, anong oras ang biyahe mo sa Grab?
4: Ma'am, bumibiyahe po ako usually po pag madaling araw hanggang tanghali po. Bumabalik po ako sa bahay para magtutulog sa isang anak ko po ng pagkain. Saka pumasok po na sa school. Tapos noon, medyo konting iklip lang po. Biyahe uli sa hapon.
0: Mm-mm. Si nanay mo daw ang nagbabantay dito sa nag-iisang anak mo.
4: Yes po, ma. DJ Chacha po. Tama po.
2: Okay. So, yung premyo mo na $2,000 ang magagamitin?
4: Ay, ayun po. Sir Ted Pailon, maganda umaga po. Yun nga po, sir. Dapat po, para kay tatay since Father's Day. Kaso nga lang po, nawala na po si tatay ko. So, sa nanay ko na lang po ibibigay na yung premyo ko po. Para mapaayos yung bahay po.
2: Bahay nino? Bahay na nanay mo?
4: Bahay ng mother ko. Actually, nakatira po kami. Ang problema kasi po doon, medyo tumutuloy yung
0: bubong.
2: Okay, sige. So, yung 2,000 pandagdag papapagawa ng bubong, kung yaan ay malakihan, meron ka na bang estimate kung magkano ang buong gagastusin?
4: Wala pa po, Sir Ted, kasi actually po, kung ano lang po yung tumutulo, yun lang po yung papalitan lang po muna.
0: Oo.
4: Sa 2,000, sir.
2: Okay.
4: Malaki tulong na rin po sa amin, sir. Salamat.
2: Paisa-isa, kumbaga.
0: Kung ano muna yung may tulo, yun lang.
2: Oh, sige. Anong balak mo sa Linggo? Lalabas ba kayo ng anak mo?
4: Yun po, Sir Ted. Gusto ko sana yung premyo kung may matira po. Pakainin po sila yung mga kapatid ko doon sa may puntod ng father ko. Para po sama-sama kami.
2: Doon sa puntod ng father. Dadalo kayo sa cementerio. Okay.
4: Malaking bagay na po yung pamasahe or maliit na pagkain.
2: Sige. Ganito, Noel, ha? Yung iyong premium na 2,000 papadala namin para doon sa nanay mo. Pero hingi lang kami ng preba sa bubong, ha? Kasi baka naman medyo major yan o anuman. Pero kung nakikinig ka sa amin, alam mo na marami ng bubong ang inayos ng programang ito sa tulong ng ating mga Happy Anonymous, right?
4: Yes po, opo.
2: Okay, sige.
4: Yes po, meron po. Ibibidyo ko po yung proof.
2: Okay, sige. Ganito, maliban dito sa 2,000, may dagdag pa kaming 2,000 gamitin mo sa pagkain ninyo sa Linggo. Pa, pamasahin ninyo, panggasolina mo o anuman. So, meron kang 4,000 sa araw na ito.
4: Ay, marami pong salamat, Sir Ted, kasi malaking tulong po sa amin yan. Katulad po ngayon, medyo may crisis po tayo sa gasolina, pero ngayon medyo bumababa na, kaya medyo nakakabawi naman po sa biyahe.
2: Well, kami naman din medyo nakakatulong sa iyo ngayon at medyo nagpapasalamat din sa ating Happy Anonymous, pero hindi medyo-medyo ang tulong na ito dahil nga sa ngayon, sa hirap ng buhay, malaking bagay ang 4,000, hindi natin mahahanap.
0: Amen,
2: yan. So,
0: amen.
2: Magpasalamat ka na. Noel, ha, abangan namin yung patunay mo, yung 2,000 para sa inyong event sa Sunday sa puntod ng tatay mo, okay?
4: Ako, Sir Ted, pasensya po. Marami pong malaking tulong na po sa atin para po,
2: amen.
4: Ma-celebrate yung Father's Day na nating ko po. Salamat,
2: amen,
4: po, Sir Ted.
2: Bibiru lang ako. O sige, anyway, so Noel, abangan namin ang iyong mga preba at salamat na marami sa ating mga Happy Anonymous. God bless you, Noel. Abangan namin ang iyong patunay doon sa bubong dahil malay mo, magawa natin ang buo ng ang kabuuan ng inyong problema sa inyong silungan.
0: Amen.
2: Si tatay, yung isa, no? Salamat, Noel,
0: tatay,
2: ha? Mabuhay ka. And Happy Father's Day sa iyo.
0: Thank you, Noel.
2: Si June Fred.
0: Yes, tatay June Fred.
2: Tignan ko rin yung tuition pinanganak mo, ha?
0: Oo. At saka, hello, ka. Bubong lang? Oo. Eh meron na nga napagawang kitchen, palikuran, nabubungan, napustisuhan, okay. Yung ating mga happy anonymous. Pero announce lang natin, si Tatay Romel Yabis po ng Tarlac, yung pong teacher na merong anak na may hematoma. Yun yata po, no, ang sakit ng bata.
2: Hindi, meron siyang problema doon sa kanyang
0: pamamaga ng utak.
2: Pero hindi hematoma.
0: Hindi pala hematoma, sorry. Yung pong anak na may pamamaga, yung utak na nakalabas sa puti.
5: Abangan!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Yakim ko para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Bueno mo pa'y nga kulupa ito nga danan mga kaboses. Ada kay ani na lang kita magkakarusa hining aton programa. Ha? An aton kaboses late, boses han katawhan. Mo pa'y nga kulupa naton mga kuya o gan aton mga ate. Pati nagihapon an aton mga kapatid. Agidaw, anat mga kapatid, anat mga kaugop, mga kapamilya, yan ha, mga kapuso, nga tanan. Maupay nga kulupa aton nga tanan, dini ha, syudad han Tacloban, habugos nga primero distrito han Leyte, congressional nganhin provincial district, first district of Leyte, maupay nga kulupa iyo. Pati nagyapon ang mga taga 2nd District, 3rd District, 4th District, ngang 5th District ang province of Leyte. Maupay nga kulupayo, mayong hapon kaninyong tanan. Agya sugatman, hanaton na 138 mga barangay din na syudad ng Tacloban. Ayan, ha? Ada kay maupay nga kulup nga nanayo. Yan, mga damulainin at mga mga pangandaman liwat ano para itong aton na tinaraon namot mong mga activities nga naitatabo din na syudad ng Tacloban tungod manggod ngayon bulan han Hunyo amon tinatawag nga festive month. Ayan ha. So aniyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service. Iyo kakausa yan na din hini nga itong programa nga iyo na babatian ha B107.9 Kaboses Radio. Ngan sugad man simulcast din ni ha Dream Radio 99.9. Para ini dito itong baga ha ibang aparte itong 3rd District, 4th District, nga na 5th District. And 1st nga 2nd, nga ibang aparte ng 3rd, ada kaya dan Kaboses Radio. Dito naman hiningarapit, labi ng mga Canadian countries. At mga kana, kana sila dito, kana diri. Okay, nababatan kita pinagi ha, Dream Radio 99.9. And of course, nababatan kita pinagi hin live streaming, ha, internet. Pwede kami niyo mabatian. Dito namon live streaming, internet. I-search lang din ito niyo internet B1079 Tacloban. One word. B1079 Tacloban.

0: www.weebly.com. Ayun, ha? Nga gumay na niyo mga Radio Garden app, ada kay i-search nila B107.9 Tacloban City. Okay. Simulcast gihapon kami haka Bosses TV Leyte. Ngan pati na gihapon din hetong Facebook ngan YouTube pages ang amon B107.9 ha, Facebook ito nga na YouTube. Okay. Biyernes kita ng adlaw, pizza 19 na, hininbulan han Hunyo, pastila na no. 11 dias na laliwat, matatapos na hininbulan han Hunyo. Alaga daw ano, nalupadlain in adlaw, dila sinasabot. Okay, nga di kita itong aton baga mga himang rawon nga mga balita. Diniha ka Boses Radio, Boses Han Katawhan. Adian aton siyahan nga mga nasagap nga notisya. Ada kay nakakarawat liwat ang siyudad han Mandawi. Dito niya Cebu. Ha? Siyudad han Mandawi ha Cebu. Kin 650 milyones ka pesos. Wow man, ha? Pundo ini. Tikang ha Department of Education o kung DepEd para hatod ira pagtukod han tinatawag nga mid-rise school building hinin na yan ang atuig. Uy, ha? Ayos. An Mandawi City, usay ni hantulong ang mga highly urbanized cities habugos nga nasod. Nga ginpili, so tulungan ninihira nga nakaagum hini nga proyekto. Ha? Agan na duduha dito ni Manila, sugad man ha Paranaque. Kabahin inihan kabugusan nga 720 million pesos nga infrastructure fund. Nga ginaprubaran ng DepEd para han mga public schools didahin nga mga syudad. Ginlalauman nga makakatukod inihin sa 69 nga bagong classrooms nga makakagserbi ni nga dahin sobra 8,200 nga mga estudyante. Ayan na. So, upodhan mga proyekto din he, ang 650 milyones para ha Paknaan National High School, 40 milyones para ha Upaw Elementary School, nga 30 milyones para ha Basak Elementary School. So, malahan mga opisyal, nakuha ang pundo pinagi ha koordinasyon han Mandawi City Government, ha? Pinagi kang Congresswoman Emery Lollipop Wanodizun ngan haton DepEd. Ada igin pahayag liwat ni Mayor Thadiot Jonky Wano nga ang pagpirmahan Memo of Agreement nangangahulugan din eh nga sigurado na ang implementation ang nasabi nga proyekto. Yan. Ginlalauman nga matatapos iniha katapusan hiton nga banda hiton tuig 2027. So next year, ha? Og gintutuhan nga mga kabulig ini hapag iban hiton kakulangan ang mga classrooms ngan han pagpauswag siyempre hiton kamutangan han pangiskwela hadun mga kabataan. Ayan, ha? So, swerte ano, ha? Okay, mga nakatagamtam. An Mandawi City, dito ha Cebu. Ayan. An aton oras, mga kaboses, may danakita 14 minutos nga nakalabayhan na 5. Abadaw, abadaw. Adi. And mga kutong naman nini, ha? Siyam nga enforcers, han Land Transportation Office o kun LTO dito ha Caraga Region. Ada kay nagkarag-karag ini. Kaya nadakop ini. Dinen usa nga entrapment operation nga gibuhat dito ha Buena Vista, Agusan del Norte. tungod dinihin mga aligasyon. Saglit mga ginintrap ini. May mga aligasyon tungod din mga pangikil, panuhol o tinatawag nga bribery. Ada sumalakan Lieutenant Colonel Jennifer Omiter adon na Information Chief and Police Regional Office 13 ada kay naking koordinar an LTO Manila han kapulisan para hininga entrapment operation. So gimbuhat ininga entrapment operation han Intelligence Division han PRO 13. Ago po dininira dinhi adon Buena Vista Municipal Police Station. Ada gayana ada na ha kustodiya ha Buena Vista Police an siyam nga mga suspect samtang ginaandam liwat an mga kaso nga ira pag-atubangon ha korte. Ayun ha. Amo ito ha. Merisi. Ada kay gingka kay mangraw hirahing kaso nga direct bribery ng pagtalapas han Republic Act 3019 amunin anti-graft and corrupt practices act nga nagdudumara kontra ito nga magapangurakot ha serbisyo publiko. Agaring kay nuwaray good pagka-atensyon eh. Ini nga mga dako nga iskandalo nga hasta nga dayana. Waray pagod klaro kung ano na. Ito na hingangan tuan pastilan, mandabae. Ini nga pagtaga flood control. Ano na ba tingangan tuan ninin taon pastilan, ha? Ha? Ibabaro ang papay nini. Ibaman itong baga. Nag-karuyag manistigos. Itong karuyag baga. May danira baga yung susumbong. Amo man lugo nito. Amo man lugo nito. Pinangingihan. Jesus Maria si Pino. Takay. Waray nin. Waray. Ano ba yung kasugad, ha? Agoy, agoy, agoy, agoy. Ada kay sharing pa. Ayaw ko baga pagtuga-tuga kuno pangawat tinusa lang alubi. Kay diretso ka ko na presuhan. Kumawat ka naman lang ani. Ito dili kay lubi. Bilyon. Bilyon, trilyon. Kay damo pang investigasyon. Astila na no. Barbida. Oo nga naman na no. Pamabi doon mga sinisiring nga pambihira nga ba naman.
1: Oh no!
0: Ay nako. Anyway, bago kita o saan kita magpadayon hanaton mga notisya yan ang adlaw yan ang kulup nga diyan na kita ito natin mga patalastas ha pagkabuhayan na kita.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
3: Oh,

0: keep coming back to the Light Life.
1: Drink responsibly.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amon aton balay. Igataman naton ini, likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

Okay, anadun oras mga kaboses, may na nakita 26 minutos nga nakalipas sa alas 5. Ayan, ha? Panahanggiya po kita natin mga notisya. Ada kay din ni Regionate, ba daw, ha? Maabot na. Doon na mo wala na ini. Sanglit kinanglang ko na rin yung mga classroom na. Maabot na in sobra 1,115,708. Nga mga estudyante, amin ito na ipatik nga officially, ha? Officially enrolled. So, by ni datos nga nakuhahan Department of Education din ni Regionate para ito niya na lang ay school year 2026 nga na 2027. Ayan. Sumalakan Hasmin Francisco Calzita, Adon Information Officer and DepEd Regionate, anining ihap, amitun tikang ha kinder, elementary, nga na junior, nga senior high school, din niya bugos nga riyon. So, andugang pa ini, anakay ginlalauman, hanirabuhatan, nga madudugangan pa ang nasabi nga ihap. Matungod nga, padayon pamanggod, at dun pangarawat, itun pagkayana, ang mga estudyante, didahini nga mga eskwelahan. So, ginabi-abi naman hini ang mga kaganak, nga di rin na mag-iniha, nga nagpa-enroll na, at dun nila mga kabataan. Agod di rin na ini maurhi ha mga leksyon. Ngan di rin nila mabayaan ang mga ini han mga aktibidades di daha eskwelahan. Ada kay mababaruan nga batasan na hitun mga Pilipino. Nga permigod bagaan ni. Ada na haurhi nagpapa-enroll. Pastilan, nabutaan ulit ini nga mga. Yan nga. Batasan permigod. Hiyaragod kitin mga. Late, ha? Itong mga nagkukuhan na ba kita? Nagahabol na lugod kita. Imbis ka mga timprano, ha? Ada na ini, yung mga enrollment, ada na hauras nga nagtitikang na lugod itong klase, ha? Stila. Ngayon kaunga naman, may napakaliwat mga sinising mga transferi ng mga estudyante. Uy, pastilan ini, ha? Okay. Anadun oras mga kaboses, alas 5.29 na. Ada kay adilo at hinlain nga notisya. Usa naman nga lalaki gin serbihan hin warrant of arrest. Tungod liwat hin kasong pagpatay. Frustrated murder ini. Frustrated murder. Nakuhaan inihin illegal nga droga pagod. Pastilan, ha? Dito ini may tabu ha hilungos lady. Ada kay ini nga lalaki in gindakop matapos makuhaan. Hanigin aligar nga droga. Samtang siniserbihan na to niya warrant of arrest. Para to niya kasong frustrated murder ha barangay central hilungos. Dito barangay central. Dito ha hilungos lady. Ada kay ginkilala ang suspect nga alias Dudong, 42 anyos. Nga taga didahin nga Barangay Sentral. Sumalahan Hilungos Municipal Police Station Chief, Police Major Ambrosio Demain, ada kay makatulo na kabesis nga nagplano ang kapulisan han hini nga operation. Hapagserbi hatun warrant of arrest ang suspect. Pero mga permini, nakakatikang nga ni, ada nakakatunog. Natutungan niya ng mga giyos, ada kay nawawara. Ibaliwatan ng listo. Anira, haira, ultimo na nga operation, ada kay naging malinang pusong giyapon ni nga na iserbi at mga otoridad at warrant of arrest kontra ni nga suspect nga may pag-isumpahin nga frustrated murder case. O may da rekomendado nga piyansa nga ba, nakulayan ni 200,000 pesos.
Ada kay durante haton lawful search incidental to arrest nga ginbuhat hapan ni walay han suspect dito liwat nakarecover at mga otoridad han iginaligar nga siya buhagoy hingkadimalas ha may napagod siya buhang nakatago di dahin usang nga pouch container nga brown paper pack aba daw inmuroy an kabugusan nga balurhan na embargo nga illegal nga droga mga dakula ay ini inabot pagod din 377,000 pesos 304 pesos sama daw 377,304 pesos patay kang bata ka labutan ni ginaligar nga siya buo nakuhaan pagodhan mga operatiba ining suspek ato ni Papa nga mga paraparnilya nga posible ginagamit ha illegal nga mga buruhaton. Ha? E gindugang pa ni Police Major Dimain nga e gintalaan untang igdi-deliver ha suspek at mga han suspek at iningin nga mga droga. Nga tuhin mga pumaralit di daton adlaw mismo nga nagbuhatiran operasyon. At agay na po nga nini. Ipinagihan siring pa maabtik nga pagdakup han mga kapulisan. Adagay natural matapos ma-recover ang mga illegal nga droga, ginbasahan dahil ng suspect niya mga katungod ng formal nga gin-aresto ni tungod pagod hindugang naluwat nga kaso. O gamo na iniyan pagtalapas han Section 11, Article 2, han Republic Act 9165 o ang tinatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ayan na, aday ni hak kustudiya han mga kapulisan. Aday niya na kustudiya hito na mga kapulisan na nasabi nga suspect nga nagaatubang ini han mga kaso nga igin pasaka kontra haya. Ayan, ha? Ana donoras alas 5:33 na. At kay babalik kami kataliwan ini.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.

0: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante ka upay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
1: Ana donoras alas 5:37. Okay, balik kita nga din aton mga notisya, ha? Aton mga ginore magrawan nga mga balita nga naitabo, ha? Ada kay ginyanig naman, ha? Ginpayog. Sinagunso na ilo atin nga linog yan, ha? Dito, ha? May Dabaw, may Jinsan, ha? Urbida, Sarangani, adade, ginyanig, in magnitude 5.3 nga linog ang karagatan han habagatan sinirangan dito, ha? Governor Generoso Davao Oriental. Mga pasado alas 12:34 inihan kagahon, yan lang adlaw kanina. Subalay nihan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, o mas kilala nga FIVOLCS. Ada kay tectonic daw ang gintikangan hanlinog. Ngan may aday ni kahiladman nga gibabanabana nga mga 10 kilometro ba? Nabatian ang paglino o na inabat ang paglinog di dahil nga masunod niya mga lugar. An intensity 3 dito, ha? Malungon, Sarangani. Ayan, Sarangani na naman. An intensity 2 dito, ha? Siyudad Handigos sa Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental, ngan dito lahat ha malapatan Sarangani liwat. Ala, ganini. An intensity 1 dito liwat ha Matanao, Davao del Sur, ngan ha Tupi, South Cotabato. Ada kay sumalahan FIVOLCS, waray ginlalauman nga magadakong nadistruso tikang ini nga linog, pero posible gihapon nga may ada may nanabupa nga mga aftershock dito masunod nga mga oras o adlaw. Ada kay padayon nga ginpapahimatngon aton o ginpapahinumdum iton mga otoridad iton publiko nga pirmi maging alerto. Ngan sumunod good ha mga opisyal nga abiso kon por si kaso may dalot naabot nga mga kasunod pa nga mga linog. Stila na mga lininugay dito nga. Anaton oras mga kabusis, 20 minutos na laog sa magalasays. Ada nga din naman kita hininga bagahimang rawhan pagtaga pre-trial conference. Nga na itabo, may pag-isumpayhan impeachment. Binang impeachment, ano, ambot ano good, ito na ada ini. Impeachment case ni VP Sara, ada kay ang pre-trial ini, magpapadayon di dahil ito Hunyo 22. Sering panira nga mapadayon ang nasabi nga hearing Hunyo 22, ah, matapos nga diri pa makumpletoan nga tanan nga ebidensya at magkaluyo nga panig. Ayan na pala ngayon lahat pamimiling yung mga ebidensya. Naku, nangaada na ito nga mga ebidensya nga tanan. Alagad man luwat din yan, no? Bueno, iniluwat amo itong ginkumpirmahan na abogado han depensa. Hey, Attorney Michael Pua, ang spokesperson han defense panel ni VP Sara. Katapos lahang gibuat nga closed door pre-trial conference. Saring pa man ni Pua, natapos pala nira ang markings, ha, ginmamarkahan man ang mga ebidensya. Para hausa ng artikulo o article of impeachment. Ngayon may napatulo nga nahabibilin nga pagtatalakayon nini Antis Good, magtikang ana paglilitis, Sereng Paman. Lakip ha Article 3, ang mga ligasyon nga bribery, graft and corruption, pagtalapas ang konstitusyon, nga betrayal of public trust kontra kan Vice Presidente Sara. Ha? Ada kay gindugang paniya nga naglalao mirang matatapos ang bugos nga proseso halunes, pero andam gihapon nira nga bumalik itong Martes kung pagkikinhanglanon. Kaya itong 22 yan ay nga Lunes. Ha? Okay, di sinoy, binagod kita yan. Ha? Well, again, sa isa'y liwat ni Pua nga makuri pa mapiho kung saan no matatapos ini nga pre-trial. Tungod hing kadamo baga han mga dokumento nga kinahanglan usay sa ahon nga markahan para haiba pa nga mga article of impeachment. Bisan pa nga nini, adakay natuog yapon ang defense team nga posible lagi hapon nga masunod ang target, ha? Han pagtikang ito ng impeachment trial nga mo ito ni gin-schedule ni yan ang Hulyo 6. Adakay samtang, adakay nagkasabot na liwat ang depensa nga prosecution, hanira tagsa nga listahan han mga testigo. Agin lalauman nga mga 25 nga da 30 nga mga testigo ang nagpre-presentar ang kampo ni Duterte, lakip na ang pipira nga mga reserve bala nga mga testigo. Reserve witnesses, kumbaga sirig pa. So, ging klaro liwat ni Poa nga normal la. Ini nga mga naitatabong argumento nga diskusyon, habot nga ang depensa ng prosecution durante dun pre-trial. Kanwaray man kuno ini personal nga baga alitan, habot nga han duha nga panig. Ayan, ha? Talagay, pag-usapan na lang yan. Hindi pag-uusap-usapon. Paghuri mang rawan yan ng mabuti. Bueno, amo doon natin mga notisya nga nasagap yan natin kaboses news din niya kaboses Leyte. Boses han katawahan para ito na yan ang edisyon na natin kaboses Leyte. Ngayon, mabalik luwat ang iyo Kuya Bob para luwat ang line na segment tining atin programa. O waray ba kung diri ang atin straight from the heart, ha? Kataliwan luwat tining mga patalastas.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: I keep coming back to the light life.
1: Drink responsibly.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Tabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

og mga ate ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada

Okay, anadun oras mga kaboses. May napakita 6 minutos o sama gala 6. Nga din naman kita ito natin usang a portion natin programa kaboses, late boses and katawan. O ganiyo yung ipipinamulat nga straight from the heart.

And that's a long, long wow. Well. Ada kay Mopeng gabi na, ha? Dos minutos na ang nakalupayan na lasayin. Good evening, mga kuya o ate. Ada kunahin ka man yan ang gabi. Paada ka man hayo yan, ha? Adalan, ipauli na, ikang nga ang trabaho. O sino, ha? Iyo mga balay, ha? Or maybe, nag-iinusahan ka layan, ha? Adagay. I'd like to welcome you to the program where every heartbeat has a story. And every pain deserves to be heard. And of course, every soul deserves comfort. And this is Straight from the Heart. The sun will shine. Well, inigyan po na niyo, Kuya. Bob Avellanosa. Yours in public service. And of course, for the next few minutes, we are here to let us laugh together, reflect, love, and heal together. And of course, this is Straight from the Heart. Because the best messages in life are the ones that come straight from the heart. And that's a long, long while. Okay, mga kaboses, yan ang gabi. Inin, may na natunusa din yung surat. Nga atun pagtatagan in iwag. Ini nga karuyag niya i-share ha atun kaya kasi natiyan. Well, basahon ta dayon ni atun surat ay kita paglangan. Adi, dear Kuya Bob, maupay nga adlaw hay mo. Kuya Bob, nga hangatanan nga listeners han Kaboses Radio B107.9 FM. You may call me Rina. Wow, Rina, ha? Uy, open nga gabiay mo dida, Rina. 42 years old from Tacloban City. Karuyag kunta i-share an akong istorya yana. Not because madali lay ni para akon, kundi kay may ada ko mga butang nga nagpapapugunghan ako nunahuna ngan kasing-kasing ngan di rin ako maaram kung paunan o ko aatubangon. Kuya Bob, I am writing this letter because I badly need your advice. May da ako realization niya na nga medyo masakit karawaton. Og amoy ni nga, money can really change relationships. Abaga. Nabantan luwat ako ito, ha? Nabuton pag-apiktado ito mga klase. Well, sering pa niya, dako ako nga nagtutuo nga family, relatives, friends, and loved ones will always stay, especially during hard times. Ako kasi, I've always been the kind of person nga willing bumulig. Wah, pastilan butan lo at inihirwina, no? Mahilig ya magbulig. Sa iba niya din, kung may nangungutang, bisan kung kapos ako, nagtratry gihap ako paghatag. Kung may nangangaruhin bulig, ginuhunahuna ko anahira antes an akon kalugaringon. I believed
nga if you are good to people, someday that goodness will come back to you. Pero Kuya Bob, life humbled me. Inabot ang panahon nga ako naman ang nagkikinahanglan. Nagkaada ko in serious financial problems. Naubusan akong savings, tungod han sunod-sunod nga expenses, nga mga problema nga waray ko ginlalauman. And when I needed help, dito nakita ang painful reality. Ang iba nga permi ko gibubuligan before, di rin na makuntak. Ang mga tao nga akala ko true friends, parang nawara nala. Even some relatives nga akala ko maasahan, suddenly became distant. Masakit good, Kuya Bob. What hurt me the most was realizing nga when you no longer have something to give, some people slowly disappear. May napangani moments nga bisan nasulod balay, nababatyagan ko ang pagbabago. Parang waray ka na value hapan lantaw haniba kun waray ka na nahatag. And because of this, natuto ako mahadlok. I keep asking myself, mali ba nga naging generous ako? Sayop ba nga ginuna ko ang iba antes ang akong future? O fault ko ba nga waray ko na protektare ang akon kalugaringon? Well, siring nira dapat mag-save, mag-invest, mag-negosyo, and never depend entirely on others. I understand that. Pero Kuya Bob, here's my struggle and question. How do you stay kind without being used? Paano ka mabubulig ha iba without, pati ko, paano ka makakabulig rin ha iba without draining yourself? And how do you continue loving people without fear nga eventually babayaan ka? Kuya Bob, I want to hear your advice. Paano ako makakabalik pagsarig ha mga tao without becoming too open-hearted? And how do I rebuild myself when I feel

like a breeze over troubled waters. Well, Rina, setting pa man. And ako na mamati ka man yan, I hope you liked the song. Yagan ni mo ang kanta. Yan, setting pa man, hey mo, kung ano man itong haneta tabo. Pag-ayin ko dito ka baraka. I just would like to remind you again that Siring Paman, somewhere, somehow, may nagod someone who will be willing to stand beside you puro parehohin breeds over troubled waters. Again, good evening, ngadahay mo, Rina. Wow, ano mas I say ko? You know, Rina, first of all, I would like to thank you for opening your heart in sharing your story to us. Karego sumata ni Kaurina, nga ini nga imo ginaabat yan na. Ini nga kasakit, ini nga disappointment, nga kabugat itong imudukan. You know, these are valid feelings. Well, masakit good ang imo mabatian ng imo abaton nga ang tao nga imo gin bubuligan amo lang aw ang mga tao nga imo gin bubuligan siring ka man ang mga tao nga imo gin mahal nga gin sarigan amo pagud ang mga tao nga waray na dida kung ikaw naman ang nagkikinahanglan. Ay, nako, ano ba yan? Yes, Siring Paman, one of the hardest truth in life is this. Itong kwarta, money, has a way of revealing people's true character. Dida hindi nakikita. Pero Rina, karyag kuliwat, nga diri mo iniibutang ang bugos nga pagbasol o blame nga dahan imo kalugaringon. Diri sayop ang paginbuutan. Diri luwat sala ang pagin mapinanggaon. Diri mo kasaypanan nga nagbulig ka. Ang masakit, what hurts you now is not your kindness. What hurts you is the pain, realizing that not everyone carries the same heart that you do. Waray pareho ito nga imo batasan. Usahay, we give, nahatag kita, tikangin aton sinsiro nga kasing-kasing, and we expect love, gratitude, or loyalty in return. Pero ang kamatuoran, diri nga tanan nga tao maara magbalos, han maupay nga ginbuhat haira. And that is painful. Pero that is not your failure. Rina, karegula ipahinumdum hai mo. I want you to remember this. Being kind does not mean giving until nothing is left of you. May dagan pagkakaiba ang pagbulig ngan ang pag-ubos han imo kalugaringon para lang at tuha iba. Diri selfies ang pagbutang hin boundaries. Diri karagsingon nga waray ka nagugma kung gimpipili mo liwat nga protektaran ang imo kalugaringon. Because even a generous heart, it needs wisdom. Napakianak ka nga, how do I stay kind?

Get up. It's Retro City.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang- Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
6: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.